Alhamdulillah rabbil alamin yalla neena wa yasamassakum bulan lale adurur lor fil bahri ci gej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kudud yalla buñu xasse ne ci gej ba mu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kudud yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najahum mum lan sawa ila al barri ba ca tefes ga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal di moyu wat na mu ne ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek na man kay bi mu yeb sama ñaari gaw yi bima ko takke xamona na dana wacc ñi ne man de ba mu ande sama nangam ñi ne man de ba sangam la wax yalla mu ne wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sulkatu jef wa kana al insanu mit yagna nek kafura sulkatu jef yalla neene def joju du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdullilah rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dil man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqt bi rabbil arshi fil judi wal afi wal wasiqt bi rabbil arshi fil judi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jaq su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaraku taala waye bu weso it nak bu mu fatte wat di delu wat ci keren tabaraku taala ku sawel mo la sawel tabarakallah yalla nen surat israai ay juroom ben fuk juroom ñet afa antum mu nak yeen ñu jenn ci geej mucc ba ñoo ci tabis gi wacc fi yalla la ko fenen ndax da ngeena wolu an yakhsifa bikum mu wan lo len janibal barri gen wetu tabis gi manam di ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan souf jappal magay akay yalla mënu souf jappal magay ndax kharuna soufako japp surah ibn malik bamuy dabi ali sallallahu alaihi wasallam soufako japp yalla mënen da ngeen def ñu mënu ma lol wallahi tabaraka taala mënon nako mënon na tay ku ko moy tay ji da ngay dox souf ne la ni teele ba su ndigli tabarakallah bayila fofé ngay yandu ci na ju tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon day yak programme awwal ba yursila alaykum muyabal ci yeen hasiban tawdak ndax yalla munta yebalat ci yeen tawdak akay yalla munna kuko toñ rek ben kilo dej ne ci sababu bitel wala dajou ma juroomi kilo ne ci sababu bitel te kon su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jall jalal wal kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamone bu suñu borom ñoran dañ ci indi bare summa mune te kat su doon wacc doj yoyu wala mu wonu len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kuma ne weru wo seen mbir ne laqu len sama ginaa ma dox seen digeunte seen borom yalla neena su moko don def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi tegeej ja taratun ukhra benen yor da ngeen def ne du ngeen soxla wat ci geej ju yalla neena bi ngeen nek ci geej ju woma ma genn len genn ci tefes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geej ja ah kay ndax munuñ ca ñaka dugg mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci nga dugg waye do ci meuna mucc fokk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroom ni dafa fi auto bi nga dugg du te ci nga dugg wuti fa nga wuti munu len ci mucc dina munu ci mucc rek laqu sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa don setlu waji nako yow di auto lay ray mune kon di fa yalla gina wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gissene gissane kat xeti ko sonon su bop la ndax bu la waxon ba lol nek deug dula ci mëna muccal waji bayyi dootul dugg auto du jël taxi du super du lenn dox rek neysan ba ben bis mu dégg auto bu ñëw ginaaw sori won na mu daw nak di laqku neysan auto bob moy berle yu remeur ko yu guddi ñaari ruuy ñu bol ci ginaaw ñaari ruuy ñoo faq fekk ko fa mu nekk tabarakallah ni ci ko mutel mu farti dari fatu gisane kat bo xna deug waye mom sonal nako yakna dundam bi ci dir bu yag yag tabarakallah kon yalla suñu borom neena su ngeen recce ci geej genn ci biti gamat lenen na len woor ne man na len delo wat ci bir labal len fofé su ngeen ci man dal fa yursal mu yabala alaykum tiyan qasifan aw san min ar-rih ci ngalaw ni len def mu ne fa yukhikakum mu labal len bima kafartum ci li ngeen sulon jef fa yukhikakum bima kafartum ci li ngeen sulon jef ca wa kana al-insanu kafura
suma ginaaw ga nak bu len ko defé la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ca loola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi ma na yalla neena suma yebalon ngelaw mu alak len ñeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour lutax ma def ko amul kenn ku jël aw yett dima top ci mbokk yi legi nga dem ci bëj bo xani bi ku baax ku rafet ku yiw ku am yalla jël waye do fa digg ciow do gis yett wu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla ma tax nga xamne yalla ku rigal keneen ku woon ku dul yalla da ngay degg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dul yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi nañu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben way ju deye ci kaw dalam muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jaxam waye keneen ko fi doorul aw yett ba nga def fi leneen tabarakallah deug dugg kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw dana la fayul wal dana def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ay ji ci ay yu siiw yi la bokk wala qad karramna bani adam ci ay yu siiw ci alquran la bokk alquran dafa am ay yu siiw yo xamne foko tudde rek kay deggu am ay sar yu siiw am ay sar yo xamne xarit ci senegalay lañ ak sar yo xamne duñu seeni xarit falqi annasi ina anzalnahu yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañu jang tabati da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax tabati da abi lahum wa tab manam mom dafa melni buñu selim mu genn kutiba alaykum siyam bok na ci ayu siw yi ak wala qad karamna bani adam diñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena wala qad karamna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañ ko dul firé ci deug deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ wala qad karamna teral nañ teral juri teral nañ kuñu tal bani adam domi adam yi jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teral nga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tubuy ji nekata da am lum def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su nekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi de man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def da dikoy ñoddi da dikoy jébal ñet ñako dal sét gaay da dikoy japp def ci auto bi ndeysan lolu mom la alquran di wax am na ño xamne dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis na nit ko xamne jigen lay don di dox ci mbeddi mi di doxé ni fas di doxé ci mbeddi mi du waddu du fa mbub te lool aw fas dama la jik su boba legi karama gi defal bani adam yang ko fe bëgg bayyi motax da ngay deg fenen su mardana asfala safili wala qad karamna bani adam ben ana tera ngay wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuf len fil barri buñ nekké ci

sant ko borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax li mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bari na njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gi ñu ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ asaka mayuñ ca faqir ya

huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla yoru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne ولو ان قرانا بفكن القران دي سيرت به الجبال بنت دخلو دجي كون لا خامني القران فور تونتي ملني القران داكاي حفف بما وخه با نوبي وخول لاغا خامني موم لا لاو امب تقدير با ني ني ني لا امنو واخ لولو نينن ني واخ لنن manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laj ali salatu wasalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di siyat bil jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacc alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dagg ci bi ni ci alquran al-ard sursi bu fekkon dañ ko wacc won ngir daggata sursi da nga suuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon kuñu tim ku nek jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir daggata suuf ci alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yépp bu ci amoon du jitt doom adam bu dagi doon dox da nga gis batay kuy wérante kër gi sama kër sama ram nana du sa kër té nga té won sa kër bu dagla won souci bu dag to won xam ngeen ne leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen ne nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñinako alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bo meutul lu bari dana xaw bal fi nek dal al amru mbir mi jami'an lepp lillahi yalla ko mom mbir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boy la kiyam tan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala det lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom bir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom yeb moy def lu ko neex waaw min khayr an yakun li ahadin alayhi tahakkum aw iqtirah kenn sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defon nangam di mu bax yalla kenn du ko defal lolou mom yeb yalla nena afalam yai asqana nagut xam bu woor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u Allah bunne xon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u Allah bunne xon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nak su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu jing koy ñaka jaamu day nekk likoy wañ kon kenn du mëna ñaka jaamu yalla.

waye yalla jaamu giñ koy jaamu ak ñaka jaamu giko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yoyoy yem kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ lola yem kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ñi jup ak ñak jup dayem fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñin wo xamne duñu ñak jup di maana buñu defon ni mu def malaaka yi la ya'sunullah ma amaru ben ñaaral ba bu defun julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defon sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fegg ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokki gënaa ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi déllu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu coono di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di Cheikh Ramadan al Mubarak di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. Ñu fasiyéene déllu si waat ci sunu jalsatu tafsiru Qur'an di jéema leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. Tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru kor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yépp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp di xurmati Qur'anul Karim. Ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu Cheikh maître Aline Sall tafadal ya Cheikh.
1: bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc Madina nekk ñaari téeméeri aaya. Ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. Ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka bii ma nga wàcc Madina. Saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. Saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. Tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. Bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. Moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashri'. Rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu al jihad fi sabilillah. Su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal al wahdaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal an nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. Waaye ba mu nappee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñi ngi toll ci fi mu ne ci di ko waajal. Ba mu ci jógee mu dugg ci al jihaadu kër kër yi, ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee al riba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. Tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. Waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghasawaat yi te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawmal khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa al imran yunus bi nana bu yawmal khiyamé dinañu indi al qur'an indi ñoñ al qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al qur'anul karim suratul baqara ak al imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beug nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran maton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Harith ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Harith ibn Alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dali koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu muni li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnu llah doomu yalla la ñu ne ko lutax muni ndaxte lam yakun lahu abun amul baye kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatti ñi ñu ne ko lutax muni ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu muni bu fekkon yalla dong na do wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mo rafet ma baraj baraj jewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñe neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ne yalla kenn niru ko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yundi bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotaniku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol do ra meuna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñett lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa la yam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bat yi wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay ALM ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momom auto bi wala aliou lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dund go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengereng bi ñaan ni ñi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku wa ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunitibi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deugul la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew mat li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé ben rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ñata don japp loola dong mo donun ak ñub hudan lin nas ndax dama fumu tollu day sakku liñ tudde ñub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñu ngi lay ñaan nga tek ñu ci yoonu ñub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fiko yunitib sallallahu alayhi wasallamu alayhi tek subaba yalla daf ko dal tontu rek tontu la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj moy njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lir ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdina siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bin ko gisé waji wax han manam pouron len ni am nga sens lo gison lu dut li rek bo muytul da nga sanko ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adama yépp ño bokk nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira taqsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi muni wa anzalul furqana ta'siman li sha'ni alquranul karim innal ladhina ñinga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lahum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal dun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allaha yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu re re re du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si huwa allati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arham ci njuri fil arham ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xexal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu nam ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arham kayfa yashaa kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defe leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu keureum waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi keureum am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba so bi so ay xaliss day tej bimu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dem guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent raka am yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yo yu nak umul kitabi ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nak mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يويغا خامني ايويغا خامني محكمات لا نيوم بوي جانغ ريك جادي خام لان لاي تكي موم امول اي جافن جافن مانام بو يال ني نزل بوكو جانغ ريك خامني موي تكي واتينا واخر امنا ينن ايو خامني نك موميت مين كي بير القران واي متشابهات موم دا فا نيرو dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi a yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir al Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al ann al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'naahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat ak muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka taala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis biñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuja ak ma'juuja, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génne. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu laan wax léegi alif la mim ak xaamim baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka taala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul haram naag haramut ngir ñàkk a xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamaat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna a yooyu nag umul kitaab bi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax? Mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tuddee nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoon ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaab bi, ñu ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa am alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wér gu bëlëg talag nekku ca. Nuy def ñoom fa yattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ci alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng, au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga ne ca doyloo ko, da nga fi bàyyi aaya yu leer yi, say julli matagut, say woor matagut, say ajmaka matagut, say asaka matagut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calculer, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñu na te ko na yu baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga naan fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiq yi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee lislaam dox. Am na ci biir adduna it mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee adduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko nagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante, ngeen jël ko. loolu nag mooy alquran karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba aminhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. wa maa yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun li Allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kun li Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw do warne war rasiquna fil ilmi waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiquna fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude wa ma ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tek illa Allah kul yalla fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fil ilmi ñi geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du lu ñuy xamlu ñoñu yaqulun ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo ñoo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha baad yi ñom gem nañ ko kulun baad yi ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yépp min indi rabbina mo ngi joge fu señ borom lu ci mëna xew dal baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dem yépp yalla bi ñu len sakke binal na len ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ties rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ties parce que carcasse kesse mën ta dem ties fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ties do ramal dem ties xel tamit nit ki du retay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla lay wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñoy waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñaka xam ay yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dem suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusi qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusi qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'd iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci ñub te moy nangot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga deku ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayiwon ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

0: ñane ko fayé ko lu gëna rafet fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa so ko fayé lol su baba ki nga xamné sa digënté ak mom dafa am adawa te moy nono dafa am adawa te moy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujmalni waliyun hamim xarit bu ma sëkk xarit ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax mu lay dëkkale fu war ta dëkk nga di ko dëkkale fu baax di wax ci moom yu baax yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit nekk waliyun hamim nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yitti wa lay doon waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina saboro lu lu ñu muñ surtout fusilat ay fanweer ak juróom wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina saboro lu jul ñi nga xam ne dañoo muñ wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina saboru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim cër boobu ñëpp duñ ko am ñaar rek ñoo koy am alladina saboru ak alladina lahum zowul xaz waaw nuñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër dañuy yor cër cër fa yàlla su azin azim cër bu bañ yor mooy jikko ju baax ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax wa imma su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loon la mine cheytaani ci seytaan nazqun ak tarxiis da nga bëgg a baax di fas yéenee baax di góorgóorlu ndax nga baax waaye seytaani man la ba nga tarxiis fastaiz billah dellul nga làqu ca yàlla waaw fastaiz billah dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala ma ngoog da nga jaaxle kay dellul rek nga làqu ca yàlla innahu yàlla huwa samiicu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ji lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa assamiicu al alim moom mooy aji dégg ji moom mooy aji xam ji jàlla jalaluhu suratu fusilat aya fanweer ak juróom benn yàlla ne la wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walqamaru laa tasjudu lilshamsi wala lilqamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyaahu taabudun suñu borom tabaraka wa taala mu ne bokk na ci kéemtaani yàlla yi wa min ayaatihi bokk na ci kéemtaani yàlla yi guddi wa min ayaatihi alleyl guddi su ñëwee bokkut ak suba cëg ñëwee tabarkàlla wa min ayaatihi alleyl wannahaaru ak ba cëg bi bokk na ca kéemtaan ya alshamsu jant bi wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walxamaru bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi ak ba cëg
1: guddi mën nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee

nit fenn ne ne tax nak fi ni mom do ko fi nité ndax leng ci liñu téré mu ne moy leng sa xala dalay duggal ci la li dañ ci wara xalat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leng leg bu torse bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi bataya ba doot nit dara ne na loloy tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al ustaz ibrahim khalil lo tabarakallah musalla mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum melni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awaratakat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam waratakat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonenti bi yonent la bo xane bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

ndax la tax mu koy netti yonent yele amna ko ca kon netti liko ye ci dess lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dundak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala degg netti yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal min al miladi ila al wafati wala saxnuk qabl al bi'sati wala sax qabl al miladi motax tabarakallah nga degg suñu mak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujum leg leg mu sann ci ay kaddu ne ko li sa jikula lolam motax ñuy soxla qissa yunuti sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahi suratul ghashiyah ay juroom ñaar fuk

wacce nañu ci mom alquran yow la majnun abdullah deug wax di ñu wax ñun ci bi sallallahu alayhi wasallam bok ci baat yi nga xamne mom lañu ko daan wax wax nañ ko taquran kan nga wax nañ ko bukhada la wax nañ ko njabar kan nga deug na tay ñu ne ko la majnun abdullah lan moy def def moy ko xamne bukulen programme dama dama bu nek ci bukul programme koku moy ab def ci mom def yi ci mbedd ni suñu ko solo yire ñun ñi sol ay yire ñoy ay def ci ñom ñom ñun dañ leena jappé ay def ñom def yi ñu jappé ñu ñun ay def ndax yow ñi nga xamne da nga ñew ci aduna ci ak yaram mu neen nga dem bam yag nga wut lo sol diko muure sa yaram wa def neena yow da nga def mu ndax fu ci wutum da ngay baye sa bop ñu nit ñew won rek bo fi joge ibn al nona mu la def yi wax ñun ñina def yi ñeen da ngay na def ndax bu ngeen ñewé aduna ci ñi baye seen yaram yi ni ñepp gi seen awre ñeen da ngay na def la manki ci def ya bañu jappé len ñun ay def mom la def yi gis ci ñun ba jappé ñu ñun ay def fi nak bu benn gis xewé ñepp nek ci benn programme ku ci nekkul rek gaay na la yow da nga def masalan bu dimanche bi nek ku sétan fi nek ni final bi ñepp dina na yow da nga def waye amna gaay yoy ñu ñu fekk ñom ñu sétan final ba ñoo ñu lañuy wax ñeen da ngay na def motax arab ba dal ni al junun funun def yi dañoo wuté waye ñu ñepp ay def lañ amana ñu ben def ndaysan ca mbacké da lan wax ne dofal ci ñi def bu yegu yoon dofal ci ñi def di yegu yoon du aju masana jot day joge mbacké di jullu ji aju mu Touba waye bu dene ba cione boko dabe ne ko yegal mu yebal mu ñi doxal dama yakam ci te yow auto nga yoon kon ni wax jëni na yoonte bi innaka lamajnun du xel ni mo manki du sallallahu alayhi wasallam da manki am xel ñak jëm ñak bop ak ñoom programme lolal lañu ne ko innaka lamajnun da nga def ndax banex yi nga xamne nangu nga ñuko wacce neex ci aduna yi nga ñu nango wacce yiwu aduna yi nga ñu nango wacce bo tek ko ni nit nga da ngay ñew diko bo xante ak ñun ñom wa quraysh lolo tax ñu naan yoonte bi innaka lamajnun waye du won xel mu manki waye du won yaram mu manki waye du won bay ay aduna waye lañ ko gisse won moy ni ñu bëggu tak mom programme motax ñu ne ko yow innaka lamajnun da nga def bu ko defé kon def non la tedde da ngay gis tam ci walu jigen ni jigen go xamne aw yaramum kenn te gis len lu dul xar kanamum bi ak ñaar kenn tam yi day sallu jot sallu fat sallu yaatu tabarakallah da ngay benen jigen bo xamne bi aw yaramum dara du ci sangu danaka dara du ci sangu bopum neen loxoy loxoy gis man nga gis ni tambule ci on yi jëm ci tanki leg leg sax mu gën ko kowe yépp nga diko gis lam sol khat lam sol yarax lam sol gatt waye ki sol li jot ni ba xar kanam di feñ ak tenki da nan ke da dof mom ni sol yu gatt ni te xat te fat te ni ñap ci kawam mom tam mu nan ke da dof nan ko yow da nga dof ndax tangor yi nga xamni ci nga nek sa yaram nga muure ko ni yow da nga dof mom tam mu nan ko yow da nga dof ndax sa yu gatt yi te bo faatu ñu muur la dugal na ci jurum pak fofu gëna tan yow da nga dof ñom ñaar ñepp kenn ku nekk japp sa morom ab dof manu mbokk yi war nañu seet bu baax lan boori ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi salam innaka lamajnun da nga dof te luñu mas di denkale denk ko ko luñu mas di attelo ko ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla ne law ma ta'tina bil malaikati ñu ne yunus bi law ma ta'tina lutewon nga andil ñu bil malaikati ci malaakai in kunta min as-sadiqin bu fekke bok nga ci ñi wax deug ne yalla la yoni da nga woron bi nga ñew nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi ray ko wala ku la weddi malaaka ne an kay wax ni deug yalla ko yoni yalla ne len lolu mom mala ci tontu ma nu nazzilu du ñu wacce al malaikata malaakai illa bil haqq lu du ci deug fulay tax ñu wacce malaaka ñu ci ful ñu ci ful malaaka yi am nañ leneen lu tax lu ñu liggéey mu dul di ñew di and ak ki ndax

benn noon nga am mooy cheytaane. Ñun ñëpp benn noon lañ am mooy cheytaane. Buñ ko songee man ko, waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp. Moom mu toofal di seetal naan copain yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon. Moo tax buñ ko defoon noonu ñun ñëpp gañe ko. Innama ya'murukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu wal fasha bisu ci lu baru wal fasha ak njëmbuteef ñaar yi rek la cheytaane digle. Bis booy def lu ban da lay encouragé yaa man gaay doon noonu. Boo dee gona bu jigéen booy waddu mu ne ah sa yeel yu xees yi mënoo ko génne sa yeel yu xees yi mënoo ko génne nga génn nga san bi fiidaru xale góor di la jay nag fekk moom cheytaane moo lay jeyi seenu lammiñ foo jaañu ne ah laalal naa la bi jekk na ngay fiidaru rek busuba nga def bu gën a garaaw busuba nga def bu gën a garaaw waaw. Moo tax gisoo fecckat bu ñëwee boo ne ko ah sa poj yu dembi bi tabaraka allah le bu ngeen ma tàccee ma def bu garaaw waaw. Alfasha bisuwoy wal faasa lu bon rek lay digle yàlla ci la mosal taxulu di leen di dégg leen ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la taalamuna lu ngeen xamul. Cheytaane dana fexe ba nit kii wax ci yàlla lu mu xamul